mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni oju anu gbogbo leo e dide nle mommy ati daddy ile tun ti mo pastor dekunle epaphras woli yin lo tun ka yin mo le laaro yi o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba giti tun ni lui badun eyin ayan fe nje je mo pe awon number kan be ti o se pin laye ikan ninu awon number ti o se pin oni 23rd 23 today is 23rd 09 2026 ojo keta le ni ogun ko si number to le pin ju wow atara re lo enikan ni ko se pin iyen pa samo fun o pe ibukun re laye oni se pin eyan ayan fe mo mo so nkan kan ojo meta kan be ninu ose ti eyan ogodo fi se awewa ojo alakoko ni ojo sunday bibeli ni ranti ojo isimi lati ya simi mo ojo elekeji oni ojo wednesday bi eleyi ambon service lo ni ojo wednesday am gbe iyo wa bo oh anointing meji ni o parapo laaro yi lati so tele se aye eyan omo olohun e didi e ma bo ni bi pepe e ja lo mo mo gbadua meta ti olohun ki ko ojo wednesday ti aye gbagbo pe ojo ru ni awa gbagbo pe ojo anu oni ojo keji ti a ki fi se awewa mo fi sawada eleketa sa oni ojo jimo loyin se ojo wednesday yi ni agbe kale bibeli on la npe ni ojo anu se wa ri loju anu adua meta ni olohun ki ko adua pe adua fun idariji ese ati adua fun anu eje nsare gba meta eta fun yin mo mi se le kun le se le dobale kan bi ope re soke pe mo dupe temi mo dupe temi o eni to se lore ma lo ndupe jesu to se mi logo se mi dada engineer ji won ba nko dada ki won o filu si latenu pastor temi tayo.